0: Radio B.
1: Denna rang yod yam chang met. Di thang stong pika nga yod pa tsoret.